lo mga bantu lo mga bantu lo hai siya anak menang anak menang anak unggul unggul anak menang

0: kapagat ko kijidan na awa. Kunira kang andiga. Jeng-jeng sianan di buta.
1: Ulah kaget, sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?